tin di kalang or lang er yar baruku ngangau melung pao ada naon na ada nao bilaonya ada.

ke bisa bengi halati be dalam anang la pede hati gade ake nae bisa karja kasite galau kade ungkwa pakanuan dalau tel besae nae kapet dari jang nam tiap ganinte ang hari nae uro ang ganinte ang malam